bathi sina muva liyabukwa ongafuni ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagubu.

bathi sina muva liyabukwa ongafuni ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagubu.

nga elili ya mawa frère Edouard ululaki nga na ndenge na ngai te frère Edouard boni yo moyimi boye olingi batala nga na bandi mosusu te kaka yo moko nayebi nyonso na mwasi na yo obangaka nini frère Edouard pesa nga confiance lokola na mipesa na molimo bandimi ye eloko namonaka frère Edouard mabe soki bapaya baye na ndako to ya famille na ngai to ya famille na ye